Rale fwa sou ti potyen pa jom beti batay la. Ti potyen pa jom beti batay la. Ti potyen pa jom beti batay la. Ti potyen pa jom beti batay la. Sentil mou kontou. Si sil bifor. Sent perfeksyon wa.